0: ay dasmabaha, ano itun ay dasmahata, Lakhanda, Radio ITN, Sabah, Sri Lanka, Handa.
1: Bilabas sa wasahatarai.